0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selamat gari bingan terus ke awak ngelat ngari kita isar itu. Kita mulai ngau YFM Miri.